0: lo namni ke risapasa nin ki timjui theri sibe le chen dina le na timjui nyen do gile ne thola lo ma chale na nyu we gen chung da la din ji xu yue che za ke si kran timjui the gi ji sui ji lam than thang ne xin ko ri tho dam so gi ne thun lu ji nan gu gong bi na li chen the tong che be gi rim na le li chen ki the ji khwang tha le go ge gu ji chu ge sung a ni chu chu tha le go ge gu ji chu ge jing a dun dun gu ni kheng rong gu jian chu li chen na le xu nen gyo ke xu yi le thang ne xin kran gi thong ne na mi ne
1: 切这个南北托呢，俺就谈铁东汉呐，这里那个配角可是有瘾了。看看，切不许。谈的你，恰列了配角推荐一遍，熊狼婆，狼哥哈家忙不要紧。切咱看路往天见呢，长毛马军班，狼哥铁子当那肉呢。其实狼哥长个青木月饼呢，俺就是一个古肉呐。
2: 여러분들의
1: 보안에 라고 다 남는 나

Lekar zhuwe zhungdu mebar gyula. Gyaka tobe zhunanda, pamni chungwe dungye nika gyu nyongzi, minnam ki xine simta zangje gi rangi gabu mebe lenkenyang kurdu lenbar chi la. Lota beje gi chome chome gi bitip titayang lo kishi. Ngi ki genla tang, ngi penchun zisim samu yongsu jingne ka chetib me la. Ngi rang zidu denbe changu la gashin chewa tikgun ki nangdu. Nge rangi semnang, tongman nine yoyo ba yinba ti chizam simba da. Kong ki da la zewa ti chizam simba ni, nge ki namyang sebur yitab che. Nge ki kong ki jesu rangne, dundu gyugi yoybe. Nge rang kong tang ka chetab yinne meba, nge ki shi. Nge ki ceso chu ki zidu denbe ngubu yongzo kong la dakwa di. Nge ki jun tang tang. Puk dun sangbu tang, choka tang jeba tamje. Kongki zige majang ba chuba jikyang me. Samu Sullivan la, tasi kambiyar pipji ki yishu chongar teng takbu di, negi cedwa dir ngar chung manyongwe tuanjin shik la gyur. Kimi changme, ne la samyu le debe lakda chari chepda. Ne tang, Samu Sullivan la ni gigyang, mi shenda la samyu le debe lakda chari chepdi la, ne rang gashu yin. Mi tsu nge la yang ni lakta jishik zhe yong nyamdu wu tsu qi xin nge rang gawe ribdu nye par kyur. Nge la lakta zhugen tsu yang tabke chudung ki nge la xeke longwa ta. Gang zu nge la lakta ki gor sur zamri xue par qi jing. Juba zhe ma cha pa jikam yang na qi ka xie nge rang wu tsu qi tu ju par xie. Nge tang Samu Sullivan la ki diwi tsi tiktab qi bie rizhi tianzha rizhin di. Di yi chun ni ngay ki cik chur qi dang nam gu lop zin cuk du le gyang qi mang wa xin chung. Gong dar ngay cu cho su sub ki tab ki chi su diwi tsi tiktab qi yin. Yi shu chongar tang ta qi nir zhu tu ngay cu diwi tsi tiktab qi shu gyang qi chir song. Yi shu chongar ki ngay nub du ngay cu kim zi yin bie lop chung ki loma cu Yishu chongxin xik la genju che xin. Ngay rang kongchoy sar tujin gadong qibar pyo chung. Xingdong la ngozar qi xin zidu denbe xing zhe kengbar da yubbe. Titu ngay rang gaju ribdu nyo de. Yishu chongxin la gor xin kertib ling ling qeba yin. Mi rar lakda chungurri ribdu yinba xin qi ngay rang zhuwa tiwe qibar pi. Kongchoy tatung ngay rang lakda zhudu ju chungwe. Ngay ni Chewar yingne rangyi ki lakda la dazam qi longyang ma chung. Ngay ki sosu lakda tongdu ngunji yishu chongar lamsin xarwa qe na qi cha nyamba chung la. Samu Sullivan la ki tade lakda tezu le kyang mangwa xiudu reki reji sungbe na. Teda kimi dasur zam denbe jia la tenzu minba ngay ki xin. Wende kong ki ngay la ngangu dok zam ki dang lakda ji yin sāng yīn xiok bē xīn yōng xī sōng chōng. Tī nōng mōr ngē kī gāng xūp lēk bār gē wā tāng, mīk zōm nē ngī zū yōn rīng dēp tī. Yī xū chōng kī zē kēng jē sōng kī jī shīk nāng wār dē mū tā kū nyam. Jē sū ngē rāng ngī kī tīp tār tī nūp sār tū rāk bē ā lē bē wā tāng, tōm kār bāng tū dēp tī ngī tū yū rū. Ngī ngī bē xiok bā ngē kī āng tāng būr mē lē lāng tī, yī xū chōng kār lā jē shī tī lī xū nē kī mī tsāng mā ngī lē chō. Gengshub ki nang tang, zhuak zi tang, gupti yu zhe tang, go tang gyu gong ki dikbu ding che changma ne, nge la sami yu le debe lak da nye. Nge la kumbha kang ri sa ne, sabshua ki jiwe yi shu chong ki ri nye bata. Samu Sullivan la ki, nge la sirchiu shik chin nang du, nge rang gachu bang me ge chung. Nge ki sirchiu ti la, chim chong chung shi be ming shik dakwa yin. Chim chong chung shi ga xin du jam xing, dakbar nge ki zun mu ding ne, Parchung chuchung chibata. Samu Sullivan la ki me la chim chung chung sotan lam nang chung. Nindar shuakse suy sinchi nge ki teyi sopu zhuwata. Semar kechi che ne zang ting ting suwa. Teyi pobe nang tu zanju tang. Chunpa ne lang be chuyi gyongwa jie che chi. Zayin suy ba chunpu chung chung shik chung tang la ge ne jo kishu. Shokpa shik la nge ki gyu kong ki dikbu ting tu sema xa chi. Chim chung chung ki chu chu limbar ching ne lo yong di. Simen go chi wa na. Ngay ki gangbe sing ne hyunbu chenbu shik chi.

看出 lang li nan bei chen sim xi bian song xian nian bu de xian chu bian qi le mo tu ne nian zhi xuan ge qie zhi di nan an nan zu xian zhou kong ge chen min lia dun lam ga bu xiu ge guan ne ta lan xiu bei chu zui ge tang gan mo ni xu zeng yi yi tuo le ya li si ba san ge li chen sang bu de ge ni men duo jin lang ge li nan bei tu xi xi bian song xie di de gu xu ne pe yu nan lin zong ra ta xiang ge wu chong zui nan le xiu yue bei chong wen nan ge la ta da wa la pin zuo la huan nan chuan ya pu jie mao wen men lun dian nan le gu su xie tan tan ne mi qi lin yong bei zhi xi min dun xu nan duo le

Sanjani game mode ngana chi sentro o wo yin shu gen kho ne yin la kam sa khu bi ni remote chi shor to long chen yen ne de yu ti ni pu to ji sam ju mari lu chung ki lo thue je wo yin be sam ki chang she di ri gu shu ne lo zo yong la ga ga zo zo yong wa ta kan sam ki lo zhe xi le lun tu be min din shu yin si sun

0: 你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看你看 배종 롱친 인치니 후 배계 롱친이 하나 깨상 미도리 전 워즈우니
1: 배종 롱친 인치니 후 배계 롱친이 하나 깨상 미도리 전 워즈우니
0: 깨상 미도
2: 초부청정 소공함사 한다 초부청정세 생구수배리천디니 깨상미도시 레젠 고모츠 관리야 자게 초부청정처 청구쇼교 타니자 남시기 최제 토르침다 듄지 초부청정처야 추창무 동야기 쿰시 윤도 합시 타 이내레 추창무 태가 동비이나 연 토나마 제베 긴키 참부티비야 탄 초고 나야서기 닌가 침부하시 제자 아자게 저와 초부청정처 창문식 뇽잠 동야 탄 케시다 남시 처와 사부 체제 창무 동고 케비 이내레 초고 창무 동야기 쿰시 잡체비나 아니 정이기 대탄이야 늦지 속마리 제잔 초부청정처 쿰시 대야 능충 마지라 심리야 티링은 즈 계산미도 기 능등의 고주이 티링은 즈 계산미도 리체 나러리나 응을균신 아미 올르탄 나마지 즈시베 능첸 칸니 츠디체유 응을이야 초부청정처 아미 올르시베 능첸디 센신나셔
3: 远点点吧，远点拿，该远点没那么，将近去吧，没多了，该下张提大米。日本老人养白，落出去当顶的呢，每日去牛骨三八，他们不。吃汤子为单白绿阿奇尼古吉奇，落个汤蘸起，起白等于芒果葱。七八，六九，十五，卡拉。
2: 초부청정처 공감사 단대 초부청정처의 생구수배리전디니 아미 올시비디시 디링은지 아미 올리리체 나러리는 아자게 초부청정처야 폐기루유진네토 계자유비의 수준키급부터 당능시 민의창진 톤도이비는 집에 주제장제타 윤시카지 트리체유 우리야 폐기의 진네루유토 계자신도치우에 포장보다리의 수준키급부터한지우에 포섬지 냠지시우이
4: 생계 초부청정처 공감사 나니로마 조미향종이 티링에 생계 점닝라 작배 포장보더라 키남 오주 라쌈슈기니 키남투 훌륭한 세로나 포장보더라 포장보더라니 폐강쟁기 유후 하사 총계도 예배 마비리시 마부친 치도녀와 더비리딩도 착신 현자 잡니 용수캐배 잡니 징후 숨겨 대쟁기 착신리 포장보더라니 지로 출가 숨주소 지로 폐계 숨재간부 폐반래라 군에 갸춘원라 톱재미 숨통등계하자 예배 마비리시 마부친 치도녀와 더비 포장보더라 디 톱재니 조숨여지 톱재니 每家堂中端上月山内路给人才了每时间发展月白堂七家村了每出去买七步松车上月我三南片应你被德不日四季给配来我在清清度车瓦堂所过我才切实但那度了新度脱鞋经验点把十月破绽波的蓝泥茶洗套超出路线多几滴忙丁瓦堂家里多堂阿哥人把人前来新把银杯加大三十点了龙屋东茶给人了三用色车间的 进重要两百美元几餐啊，肯定内月。破绽波的蓝泥，三季破绽高不糖，六季破绽麻布泥来煮月。破绽波的蓝泥，南通人堂成为工业糖糖个所，还在麻布月白糖。拉个糖，从其所所强味素，炖鸡汤卤卷。明年过去第二所麻布吃月白提大来，春糖南巴扎西，日暮透气喝古汤，明日大说你孙娘点把西月。
3: 他都跟我谈，多么速度煮汤，甚至用麦豆、蒜桂油煎，跟我日日顿土吃白干片汤，都没我给上半年，他从哪爱随便，真心等那都关心于。破绽包的那里，半是来了准备培根椰子米饭给人家老朱来点来煮白，人汤协同买白，做准去，我不是硬性，听我才切为蒜桂韭菜给培根米饭给老朱当煎汤春雨。
4: chokpo chung chung cho gong kham sa ngani lore sum be jenda chuk be lup chu ten ji ge san yin sham la nye leng ge la na shu chak je shi ngo zhi qi ge yin be leng ge ne si shi yu ba shu yumbu la gan ni pe rang gyo jo lo ka so gu ne dong dong po chang xiang kong chuo mo zhi xi qi ren xie be ru to xing yu ti ni pe ge tong ma ni qi zhen bu gu tu su xing ba chak xing po chang di ni pe gi ka rang a xun yi po chang di xi jia qian bu mei jiang jin yan qi xing pe gi su zhen qi gui be nian tan den be ma ru zi mo ding yin ne po chang ti ye dun kan ni su ye wa di dun tu che kan di wo tan ye du ka zong zi mo si san ye pi di yan ba xi yu du kang nang tu den zu si san le zu be chou nu pu san be la su be xu yu ba tan ding kang tu zhen tian le zu be pa kwa lu ki xia le gu nie su xu yu di ri su xin lang a wa xi xie xin tan chong lang a wa men chong xia ba lang a ma me to jin so lu ju su kue ba dar chi yu sa kwa tu bu yu tu cha mo zu xie be pu me jik la chu gu gu jie ba le chung shi u pi ra se wa xi xin re zi xin tu zi xin tu qie wa xi chung ti yu mi gun ki dun zhi zi di qir pu be kong ye lung tu pe ba na yu ti mi nan ki ge bu cui wa tang ge ke di kong la qu su yi kang ne wong xi ti be na bo yu ne yo wa yi xi sung be wo na qu la tu zi ka ri yu che be na tu zi qia cha be gen ki yu mi nan ki pu chung sung wo na qu ge pu ge ge bu che yi tu che be ku nan ge na nya wa chi che di dop tan nu ba ren ki xie wong xi qi xie be lu ju chi be di ri yang yu to
3: bu chung chung so gong kam san ngan ni zhen zha xi bei luo ma kang ga yang zhen yi
5: ngan ni luo ma ten ji wo mu yi
3: sham la yan ni ki la se zu la kang nan ni tian nan ba wo zhe ra zhen xu ji yi ra sa chu nan zu la kang tang jia da ran mu qin zu la kang ni ni la sa chung ki ki wei su ne yue ba ta zu la kang ti ni ni zhi lu tu ra dun bei tu ki tu xian ba ri
5: ti yang ge bu song zhen gan bu nga jie su pe sa chi zun tang ge sa wen xin gong zhu nan ni zu mu xie xi pe sa chi zun ki den ge chuo mi ge duo ji tang ge sa gong zhu den ge chuo sa ge mu ni gu ni la sa dian chang ge bu song zhen gan bu tu la chuo nan ni la su yu la kang ri xin gui ba du gong de zu mu na ni la la kang ri xin su zu
3: pe sa chi zun ki ra sa chun nang zu la kang xin xin ti den ki zo kong ki pe yu ne den chang be chuo mi ge duo ji xu su sui wa tang ti guo nu pe pe yu tu de zu la kang ti to zi rin ba jian ki se san ji ge pi tang ri da chuo guo gen ze so le qin wei qin qin chuo wei ji cha xin dan la du ba xi yu
5: ge sa gong zu ge da ran mu chi zu la kang xin xin ti guo sa chuo ge na tu de ti nan ki den ki zo ge se den ki chuo sa ge mu ni xu su sui zu la kang ti tuk zi rin ba jian ki zi mu se san ki ge pi le si wei che ba na ji nyam den xin dan la du ba xi yu qi su meng chu ki gen be den zu nan ni ku ji tian ne tan da chu mi ge duo ji ge da ran mu qin zu la kang tu yu ba tang chu sa ge mu ni ra sa chu nang zu la kang tu yu zu la kang ti ni jian ne ta pa lo qi tong sum ka la zang song na ti ji nan ba tang nan ki gu song tong den yang den ki se san ge pi ji bei wo ki di ri ge tong ta ki gui ri suan ni chuan ta nan ba zha xin zhen nyam den ba tang ti rin tang zhe wei rin nei yu ze ki ge pe mi ri tang qin ji ge ge wa ki ye zui mi man ki luo chui tang la ze zui ba ma se mi ri ka wa la ze be ri ta zeng du nian mei xie ba yang qin ki yu
2: chou qing jin ce kong lian an zui ji qia yi tong wei pu zhang bo da la tang yong bu la ga dang neng xin ta se zu la kang nam ni lu yu ge jiao tang dang neng xin di su jun ki gui ba li ya yulun shak zam chungs. Shuwa chobu chungchung cui xieji di da lo liya ngi gyu dunbu yu. Da xiamu ya aja ge chobu chungchung cu pyo gi lu yu rik nian tol ya ge zha xin du qi wei min na ka ji ngo zhi xiu yin.
6: Long chin ding ki san kia nan ba su hong kham sa nga ni li xie xie zhu yin. Ti ri nga ki nam cu la pyo gi min na chak jen yu to a ning ma yun den gun bu ngo zhi qi gi yin. Ki nam cu se bu se ro na. Yu to a ning ma yun den gun bu ni pyo gi lap qi wei suwa rik ba kie jen tang. Men zhe rik ba kie jen, lo su rik ba kie jen zhe gyang yin. Kone jilo dungya jume ge lo dilung genaru menba kela siki kimtu guchung. Chibe tune luri namba jashin. Kongki guntu yevgi menza kuwa tang mendip tu. Nen dakba sola tonan tang lupcho nangwe tep. Konglu june sungdi neta menchu ze. Kona chir sunji suri shunglu la bejun chimpu jangba zeti. Nenju so yevgi rutun gya chir nangwa rip. Zenbu chisungde zengki gya na zuhu chibe menba keba mambu dencha ba tang. Churi gi menba keba tenangi yuto nima yunden wimbo. Suri tie zui bè, kong la zui bè renda mi bà kyu bè genki gye bu chisun di zengki la mè tu gu. Inan, ti zangki yuto nima yun de gun bu tu yi mi jin bà. Kong kang sa kang tu hip di, cho di nè men ju so gyom nan wa tang. Cho xien xing nè men bà kye bà zè nè sim chung ki gu nè. Suri xung lu tang la lengki, dam la xu di lom nye nan wa ma se. Nga ji su gya ka la ting sum tang, gya na la ting zik pip di. Sa nè ti ta ki su wa ri bè xung lu tang, la leng la lop chung zè. Tantung kachi gyabur ba ne chungwa kong den chang di menju nang ne ne chakwa tang. Teshin pepe gyabu la chakwa turpe gi ne chungwa menju nang ne gyabu ne le tarwa zi. Kong ki pe gi suri shung lu turpu nam sudu tang. Chok di tao ju jian nang wa tang. Ti kar gyakar tang pepe kachi gyanak so ne jambe suri shung lu gi gong ju tang. La lin ki kasab zi. Loma lin menju so gyo zi be nyam nyong chodom nang di suri shung lu gyu si sa zung nang. Sa jia ka la lop chak. Tushing loma kama dhudi. Suwa yue shung lu la kye shing nyang yung denbe mienba keba dong cha su yung zeti. Kanjen ki jung la suri ki nima xia tu ju gwari. Tujan na.
7: Bami rigi lepche mebo namgi. Rangi lo zhu dang la gya juen dang jie la ten shing. Kange doma kye du se ne. Dan ten ngan zun mik lam du. Tong dang tong me su yu rwe. We dong cho we. Bu yi so. Se ji shen jin mi jok ba. Rangi mi lan wa shik xia yu dup. Mi ri di nyi zem li mi ri shen dang zha war. Lu gyu ki shu lam ring mu. Chue du. Yar ge dang guang fe chung yu. Der ten ngan zui chen jie lo ma. Ten zi chu ka lang ne. Shua len dip kin nan pe tong ne. Len ge la bu ki jak jen mi. Na ka ji ngo zhi xu ge de
8: sen ke zhe bu cheng cheng zo gong kam sang nga ni fa ma tian zi zhe a yi xiam la ye ti mi san bo zhe zhe ji nian zhi xu ju yin sen ke tu le le ngang ye sen nang yue ba xu lo ben ti mi ni pe ka wa jie yi mian nam gi mong bei mian ba se wa zhe qian tang san ke qu lu yi sun re pu yi ju qian ge ni ma wei luo zao wa nam gi tong ma ge bu sun xian gan bu lo ben tang luan qie jie yin kong ni luo nuo xi ri bu se wa tang yi 雄心尊至切为神的行的解不送这干部解卡图人念落不了啊今年推不出一解不送这干部托工单儿朋友去打这熊拉控制把汤与会车去街路拉西决的国姑娘一起三句切头今晚一解这汤吞被一起养些男者点了破镜一起炸当就吃汤文件应送就当送 电白打坠机熊松就把汤大衣就不拉索白电锯三针那我是

0: tim chu chik su kar yo re
1: lo ma ba par tu kya lam chu yo ma ri la kya lam tho juk sha le ba thang che ma cha wa so chi yo ma ri
0: ya bu tu tan do kar yo re
1: ta thong kang tha la tu nge ba tu kang lam gyu ne zho go ba thang kya lam zhe tu che che kang lam ne zho ri
0: ya bu she su mo ne jang gu tu tan do tim chu de jia pu lob chung lo ma shi gu ne ne lob the na zhe yu ki de jia chi su la ti sung shu gu
1: lob che nang de jia chi su kar yo re
0: Doge yar zik mar pöp chigab nyebar tu yengwe ne tebur gyo gu. Kete loma shenta riwe ne tuyo tenpa yin na lamsin gyoro chigab.
1: Nye shen song, nga tu sangme doge yar zekwa tang mar pöp gub che tsup chigyo mari.
0: Tengdung lopha na temzewa tang gikunga la zikba. Daga na shen palkyam na temzewa so chigyo mari.
1: Nga tu lopha toze sumba yue zang ke si gikunga la zekwa yin na nyenka chenpa yori.
0: Rita. Tendu lopche na gyugba da chiso kercho ma re. Denja jiksoe tezo lopchun lomar mingne tenpe cheba sonza ngaybar tu tisung yagu shugu re.
1: Jiksoe tezo ngone ke chenpo li sha. Nganchoe ngaybar tu tisung yagu shugu.
2: Senke chokbo chung chung cho. Nganchoe ni lurin sonbe zinja chungbe lopchu yin.
3: Ngani tenzi zhoshi yin.
4: Ngani tenzi zhongka yin.
5: Ngani tenzi nopu yin.
6: Ngani tenzi nam zhi yin.
7: Nani tenzi nam ge yin.
8: Nani tenzi yang zhi yin.

0: 디시 보게라 나마 리즈나르 지 꽈까치고 디나르 친구이나 덴덴 라라 고야기 렌지 닌도 카브지
1: 나마 리즈라
0: 오오 진행하라 님님도 나마 리즈나 줘
1: 레스 볼라
0: 나 보게 나마 리즈기 고데 치기인다
1: 호츠 rāng lakdō khabā nē tākpā tīndrā sēm tsē tī wī bē
2: ā ā, ngā jāng zēn chī tsāp tāgā amlā gā ngā yā nēng gā jī
1: ā tsē tīndrā kīm tō nā ā ngā nē amlā gā lakdō khabā chē yā nēng mā jī
2: tūndō lē amlā gā kē sē ngā lop chōng yā wā chē bī nā lakdō khabā shī sī nā wū sūng gī
1: ā tsē rāng wū nē kīp shā jī shā ngā nē lakdō khabā gā gā rū tsē tūng tsā tsē nī chū nē lē amlā gā nē chē yā mā jī Bogo siya di tanda ne lakdo kabali ya lakbo chambi yina Ani zemu da dike zeje mii da changa chola chi Yago yo mara sije che ya nungu mara Ran dindra gindo ka la a
2: Ram lage lakdo kabama ya ya gyumze kari yina a
1: Che zan che Da che nunga ran yige rinu yo je li ya gizhi chi chi je Manzo bogo siya di lakdo kabazi ya mebe gyumze kari yime chi gizhi chi ge
2: Hoshi
1: Jinglu yuje, qibe, lakdo, kabar, piju, qi, ma, chokbe, gyumce, kang yin nam.
3: Hi gyumce ni, lagi kaba tuyke chungo tanyam tu, lagi kaba ri sab, naso zingin ki, qibe ang, qimandu qin yu shi. Lagi kaba ki, pamini ki, qibe, nesu, tuto, du, xin tu be, midi.

0: lo namling ge ri sa pa sa nin ki tim ju the ji se be li chen di na li na tim ju nin do gi le ne tho la lo ma cha le na nyu we gen chung da la din ji xu yue che za ke si kran tim ju the gi ji sui ji lam tan tang ne xin ko ri tho dam so gi ne thun lu ji nan gu gong bi na li chen the tong che be gi rim na le li chen ki the ji kwang cha le go ge gu ji chu ge sum a ni chu chu ta le go ge gu ji chu ge jing a dun dun gu ni kheng rong gu jiang chu li chen na le xu nen ge ke xu yi la tang ne xin kran gi tong ne na mi ne
1: 这个南北托呢，俺就谈铁东汉呐，着力那个配角可秀英了。看看，铁文学。谈的你，恰列了配角推荐一遍，熊狼跑，狼哥哈家毛不要紧。且咱看罗天爷呢，参考马军班，狼哥铁上当那肉呢。其实狼哥参考起不有理呢，俺就是一个古肉呢。
2: 여러분들의
1: 보험에 라고 다나무이나

0: dikti yori yang tagasi chogu maris lemna yungu marikadis chogu marikadisha uruwa. O di so jiri an kurang la gomu zun sago gomu di dinari ya lupzi nam to na yubzi naro na.
1: Lo, lese, lo, gila, tosi, taringili cena li na gila ge da rangchung ge chalshu gub ge tuba di da dunje ka dunzam ji ge tone rban gila. Nga na zu chile xe jida sunji na je kwa di xin xin la wiki je tone, nga na zu tona qe gui be xe jika yi na se jina na zu, ni tuzu ge genbe ting di jim ju te zi xe be, li cen di na shu sam da xa xa wakian su, nga na zu jime li cena la yang gia je yung, lingge shu den jia guo la.

No, zino lingge mu tui nianga nan chu sen chou kong yi chen min lia mi sim dong bu xiu yi kwa ne pin chu long zhen yin zhen li wong ki nyang po nye li zhen sang bu di gyun ni. Pan yu ge zi zon na ru xiang rin gu chong zo ya xiong yu bie pan mun chi ta ga nyi lo ga ti xin sa chou han san ya xiong yu bie ga nyi bun chi ta chou bu chou mu nam ling ge cho ya. Zhe zhen ge san la ge li nan bie ngai yi ji di xie bu di pi yu jian nam ling ge zu sam tun yi xin zhu bie zhe xin min dun xu nan xia la.